Yo bu jima kay da televisa go do si jamon dong siaran hadiah duria. Falu kay ta baka bacara hadiah duria ba jima kan de bangaluari Rabu 12 fa po si anda 2000 dolar na. Yo da bisa mo Victor Jendato si fa wa bumi ba jima kan de ba patuala ta tema telepon da data prorong wa ji sambua si nuna.